shapa shapa DJ. Ha ke utlwa sibaya tate ke utlwa sibaya go mametse ke le mo N1 ke shebile malapulela shapa shapa Clio.